Itu pun maya we itu wana nui waku kurawa. Ya rata we tangi tangi ni ina mihin ina ina. Apa kalau matawa ka faya we ni taonga. Ka tupua ke au na koe rata kumahi e ka fifi muni au ka hara ki te hoko i te tehi. Te tehi ngā pūoro nei nā. A mai anō i te rā wā, tai rā wā ki tēnei wā, koe nei te oranga mōku. Pena karakau e nei tūmumo āhua, o waikura pē te tangata. Ai, e whakaora i te hine ngaro.

ki te titiro atu koe ki te taiao, arā kē te tauira o te tikanga. Arā kē, ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea i roto i te taiao, he mea mahi ngātahi mai raro i ngā pūtake, taino atu ki te pua waitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tau.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, e ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, a ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manā ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua ki tō tātou, kaihanga tō tātou, matua nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou, tini mate ki o tātou, tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmama. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira kei ngā mate o te wiki, ngā mate o te marama, ngā mate o te taunei e. Haere, haere, haere atu rā koutou. Nā reira ā piti hono, tā tai hono, ko rātou, te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.